0: FM.
1: Hala, ka-exciting!
2: Santon Gold, live testimony.
3: Ako bali ko, dito po sa Siniloan, Laguna. Ako eh, laging nga sidik, lagi yung sigmura ko. Isa hating gabi, maatake. Sumubok din ang produkto ng Santon Gold. At nag-try ako, yun nga po ah. Wala pa nga ho yatang sa linggo ay, hindi na ako na sidik. Subukan na nila, talaga pong ako mismo nasubukan. Hindi lang ako, ang aking pamilya, talaga kung napakagaling ng Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Santon Plus Gold, mas pinalakas.
4: Ano ba ito? Sa unang na-detect sa akin, meron din po akong emphysema. Yung nag-try ako sa loob ng ambuang ginamit ko yung Santon Gold, at nawala po yung hingal ko.
2: Santon Plus Gold!
1: Yahoo!
2: Santon Gold Live Testimony.
5: Antoinette Bale po, taga Siniloan, Laguna. Noong nanganak na po ako, bale ang ano ko, 3 months old po. Nagsakita na po yung sa may right side ng tiyan ko po. Tapos po sa likod na ultrasound, meron po akong gallstone. At talaga nagsasakit na po talaga yung ano ko. Talagang hirap. Nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Na umiinom na po ako noon, hanggang sa nababawasan po na nababawasan. Hanggang ngayon po, hindi na siya tumaas.
2: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Santon Gold, live testimony.
6: Ako po si Rodeline Takoyan. Ito po ako sa Singapore, 35 years old, from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, efektibo. Nawala yung ubo ko. Numuhi ang kapatid ko, nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda, nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take, nawala yun. Oh. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nila ang epektibo ng Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Exciting, bro!

0: Nationwide.
1: X FM.
2: Yes, to help.
0: Sultan Plus Gold.
3: Nanay Christy.
4: Yes, sir. Nagarito sa barangay Bilog-Bilog, Tanawan. I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Sultan Plus Gold. Salamat. Very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki ng naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Sultan Plus Gold. And Canton Vitamin C.
0: Canton Plus Gold.
5: Ang kape ko, Canton Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Canton Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: XFM.
6: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
7: Magvision X Plus Softgel Capsule. Magvision X Plus Softgel Capsule.
6: Ang Softgel Capsule na may taglay na lubi, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
7: Vision X Plus Softgel Capsule.
6: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninigip ng dibdib? Naku, baka maranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: XFM.
2: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe! Kisi!
0: Laging bitin! Ibalik ang bangsi! Ibalik ang alab ng pagmamahalan! Mag-Turbo!
2: Uy! Yes.
0: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
2: Mas lalakas ka pa!
9: Santon Plus Herbal Soap.
10: Ako si Aida Cordero, taga-butiki. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Narawa, katlo ako na gamit.
9: Santon
10: Plus Herbal Soap. Dura ang akin.
9: Itong
0: sumapan.
9: Santon Plus Herbal Soap.
0: Yan
9: namin, Plus Herbal Soap.
0: Santon Gold Coffee Mix.
11: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na-trade na. Sekreto ko, nasa paborito kong kape, Santon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa ating oxidants, may collagen at glutathione pa. At sa nasa, kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo Santon Gold Coffee.